0: 我说不过不理人有听说的我买到原版说的可是那帮我没有的那我也把这么多人了爸爸我理解我可怜的努力我准备无人基地我可能我可以的快走无人基地我可以的就是来公开的我应该回到战国一路搬弄罢了我以前的老头真的没买机我以前的老头最近的没到我可不那么开心我以为那可以办个我们怎么走我们在家过来过来过来没买啊过来过来没买你那是吧你那是有你是为别的人家我不来怎么来怎么来啊这样你要给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家给人家sababu wa pesa alifu isirini kama unakataa uzima kuisa funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninaku baku tiankula baku tulioni apako lugari ya milioni omoto mzivu ukulange kivanja iyo dagula irogo waliawa kutuka ya jama tala simu edi terebi bagemu ama jama vundili ama gongolo esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizele wakililo anoni ya womiwo omutu mzivu okoveri yeyo mkari ole toku chalo aizaba yambe owalu gambe ya liu na uire ati mwaleiwe bakali ukula ula akutaka ya firaka uka ya kari kama kari wera ya talu baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya taa oya mewalile naliku ilamu omuti mzivu mukako wange mtumulati alenge le kubila ndongo obitanga makai gabali kukudula tatake vidingidi ndi alune chikumi mwize mwenye mbeleku na yefunele mtu alo olukulile mango kogachema igolo omoto mziru kachi inze kovanti waluje mkonto mlati omenga akariba kunyenge neminoli akariba vidienge na ataki anesele mirobago aba kariti wata kibundi walofunye ote atibazo mnyumba na koma angomu ino etiko katu mse ule mwana wakatonda baile mwenye ino odati mnange abaile mnange ino abevide bateme kumatevenza bauli ya mwenge mwishu kuhulire kuwani utuazwa nifatu ukira wani so mwawula tumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaile mwine yogu watu mulangana ino omuntu mziru meyeyo mkalila kuhikula na kulolo muma nchona kweta marina bula unyoe na luangu na chimbie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbise chama utako veraku umano mwiko kukuomela rumbe mbo rumbe wa omela na luja kukuwela kunjewa echo fulile kuteko kulianga kuhu ulumbe ulanjide sabani ulanje mulienge kuhu katonda wange
1: hape wala nasa minaja
0: leo fule kote yeno liro yo
1: nera
0: wale mukanga kowa unango ulienge kuhu mgo uvele male unango ulienge kuhu
1: kawabaye
0: unango ulienge kuhu Joni wewe acha ufunele mlango uende kuhu bale mbale na ringi nesa wakiwe twalira mulundi bai
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireireyo, omu wakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mwebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula tambula. Yali azwa kunonya kyakulya airaika. Atyano ontama onomu kutambula tambula. Ahaji mpologoma bamusibire omukanyomba kalike mitalimbwa ngompologoma oyo tasobola kuzwamu n'okolootya okutwala ku nga bamwegwire munango mpologoma yawo inontaama ompologoma natandika okumukungirira munango onjigule onjigule onyamba onjigule enzala endiwundi ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirya okwigula enakwigula nifuna ebizibu munango ntama naaba ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba onyambe uyambi onjigule ndi wundi munange ngaomaita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegerekeka ontaama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye munange ompologoma yakobera ontaama nti nze tinakulye era tinsobola okulya bakola kuwaawo akandagaano akakuba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti nze ndi wundi munanga omukaseera ako nga bali kukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwaite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mbwaine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba ompologoma nawulya balina be nti banange waama muwona mutya bano bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbiizi egyo gyogyona nga tegisobola leero so mbiizi nga tasobolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite eyateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeka mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munanga omu bisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeeta nti Yona, babeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agabumba gatandika okususuka omu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino natandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gabulaweezye okumalawo omupunga ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Oli aina!
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo. Naani we ozwere aina?
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi binu bisa kuni nze mundyako mu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Omupunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabeere gunene ino omu kidaakya gumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
1: Nakwesenga era naakolera nga byonna byonna otakanza okukolera. Mmaite nti niwe wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosesema Oyona kuyitale. Musaiza yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gyebamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gira ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bonabona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire n'abawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.